ibana la dikerta ma yana nan da ku si ma tugudun luwa ga kusun da tukusa di ma kusun da ma ya ka dirbandal hey bang ya yi bugudun wai chaya ha ha.

yo wasatam getun be watan gum na kinu jamdi sappo be minti ijoyi jotodo asudu radio ban ko wa ndaku baruji minjo ko kinaro demitirle o betedo keda balakan ko do tokkitini ngilla makunga o hochani ngilla ni hande ndaran ga aynirgal e gat kilisafi de ko wontini rawo kere ko larani demitirle de hitande kawjini didi no gas e jeego yarugo hitande ujini didi no gas e je didi ha fombinare lesti ministre keda bala kanko o yehi o yillake ha bologo do dum der departement tanjile hirnangere ngilla majum o yehi ni hande o larani be yiter mako ya harde demitirle himbe gontiniri ha babal majum e den o luttini hande yidugo be remobe e non be bendon ardani be kawritirle demitirle majum ha babe de o yehi o yilli ministre jo o yehi o yillake ha gese hottolle e non be gese biriji deni hande yillande jongore arande do artilago hababal man o seyora keni hande be yigo demitirle man dum demitirle bo de dum waddi tamunde ni hande dede be kebani hande no kambe bonu be nafuda demitirle majum yeso don sedda ministre man o yehi o yillo yake ha gese butali en non be gauri haton kam wato dum hakkilo yida yugo dum wadi yigoni hande soyinde ndiyam ha babal majum eno non be bononda babati ko nandi e mudum kala ko wonnata hande ha wakere ko larani awre dum fu majum dum torrani hande demitirle majum yigo dede ko wontini ra babal man ministre keda bala o don ni hande jama delegue joga kirado wakere demitirle ha province lesdi tanjile wadano wawi kam fu ngam o hebani hande no o sottinira torra ngaremo be gidata ha babal man be torrojum demitirle majum eno non ha gewtede o yewtidi be ben don ni hande remobe ha babal man remobe be accani hande kambe bo hollitingo mo dede sadir maji be gidata hande sadir maji man so ndeni hande kutinirdi ha dede ko walliti tabe kebano be kura deme demitirle mabbe man man angre ko nandi e mum dum fu majum dum don ni hande der dum kolorata demitirle mabbe bawo e minis jo hoci ania kala ni hande dede ko wallitita be habe ke bana fuda kambe bo ha demitirle mabbe o wadan ni hande dede no o wallitira be ha babal majum minis jo kanaro dabbaji kanko bo o yehi o don ha woylare lesti jangal makungal dum jangal ni hande tokkingal do lawol aynirgal dede yahardi ni hande kude dabbaji no gontinira ha woylare lesti majum ha berniol mongo kanko o wadi gidal be ben don ni hande durobe en non be adani be kawritile ha wakere ko larani durobe majum dum fu majum do tokkini hande do lawol no be kabdata ha be kebani hande no be kestitira lawol kude dede ko wallitita de lawol dabbaji majum jangal ben don ni hande wakilanabe aynirgal e wadgoli safi dede dum ko hojana anniya ha siyasa nga projet ji lamdo dawla huwata be yebe do pabbi ha berni woldoba ba o yottago mabbe kambe be ngadi ni hande gidal be ben don tawabe ha babal man be kollini be dede ko be mari haaje huugo haaje hangal mabbe ngam be ndarani hande dede projet ji di lamdo dawla hoccani anniya huwata ha babal man di ko wina wala di ko waka e bote jangal man kam be ngidini hande kambe be ndarto gotel be gotel ko huwa ha kala dum ko lamdo dawla hoccani no anniya huwana ha babal man e ben darto boni hande be ben don bibbe wuro dume lutti huwa kangam habe keba be kuwani hande de ko nafata ummatore ha ko wallitirta be harde ngendam mabbe ha babal majum ha hedi andini on gol jaride en commission galis di awkere kolare ne da ko bi adama dum biyata cndh biyata kambe be do cuklorini hande be dum ko wontinira ha berniol hajar hander province les di bata ko wontinira ha ton dum lureni hande ngadete hakkunde leddi e lure dedo dum wadini hande mayarle naunaabe en non be dudbe bibbe wuro nangabe yigoni hande dede ko wontinira ha babal man cndh odon jamani hande kala ben don wakilanaabe ha okere kude man be fuma be be de'a be de'itani hande be kura adilaku e dede to wodi lure pe hakkunde mabbe bo be ardina sharia tata ko mojo fu hitono hore modum ngam man cndh do hollani hande suno mudum e jingindiral mudum be kala ben don yidube be torra lure majum e
ko larani hande lure man kam fu andinol ngol dum ardani do president jo ardani do CNDH beto do bel ngallar me jak kany wadi jungo do magol hangilla mako nga o hoccani ha woylare lesdi wakili jomo lesdi royom uni kudi da walesdi chat beto do Elena Oven o doftorama be ardani do jahale ha hawritirde de mobgal lesdi duniyaru kawtude awa kere ko larani jahale dum mi biyata AM kambe bo be jehi be ngidi be delegue general mo gomnati hedi province les dien di funangere ha berniwol amjaras e nonon na gidal mabbe be do dido be ngewtidi burna kam fuude de ni hande ko larani ko no province man hutinirta ha de ko wallitirta dum e ha fayen hande gewte mabbe be mbolwani ni hande hala ko larani jangirle de sanaaji e jahale bibbe lesdi ngatta jahali ngam gurto lesdi mudum en halani hande ko wallite tawe ha wakere ko larani durgol e demitirle e be bibbe lesdi ben wurtotobe ni hande wuro man ngam be jahabe nastoya berniji goddi ha fayin halani hande ko larani bibbe province wurtotobe dilla lesdi libi e dum fumajum dum wolwana ma ha gidal mabbe ha gidal majum halani hande ko rabitinta jam de ende e ko larani yurmende bi adama dum fumajum dum wolwana ma hakkunde beedo dido ha gidal mabbe majum jamdi sappo be minti sappo e gojuto da sudu radio ko bari le chatto kitinirten sare minister ganjamo lesdi be do mberi daga kenya fajira ha bakara be seminar ga jangirle seminar ga ben don ni hande huwo be ha wakere ko larani kude de laboratoire dum kambe ben janginte mbote hawritirde man kam be ngidini hande be cembidina bawde ben don huwobe ha wakere kude de laboratoire tawabe ha hawritirde man be kebani hande kambe bo ha wakere kude mabbe be tabitina kol be tabitinani hande kol inki ngam be kebani hande no be kisra dab tiral nyawuji ha kude mabbe de be kuwata kude laboratoire majum julbe be lesdi chat kambe bo be njuli Kenya do dum julde mawlud julde ndedo dum julleni hande de pirlita ki denye ki annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hande lesdi chat no foti ngam man wakati ni hande be chiftinorta ngendam annabi jo en non ni hande be kala ben be hudi ban sabo en mako dole ni hande himbe bo tokkitino do man ngam

sene no kawre no ni jon sene ji mama dilan motila da ni wini kane ni jon bi se ko na fe no betula de ko na dak ding na yaw no day na su se bende bang na ding ma na da yaw ama wur ko de degle magasin to bi le ni jatta gan to bi lem no ni fer ko da ama say na na fer ko blam gatina ila di ton war kala dingane ministre na ma ko ne ton war jigen kala no ayang de mangrang en do da doga hayne jak dingi ben tana dingane king mandar bokti be do bokti yira king mandar bokti be do boktir nam gana dai se ko nim chawno war jigen mota an fer ma na la ne sir mo de na merci ge do basir ko yawla ministre keda bala ayang de mangrang en chaw dai sum kala se bile ma bo bo logo sen mota na te departement ma bang tang jile a wodi gele dem no rawo ko ne digel jige ne wom den noti digel pa intana wo ko gel maga ji mara unida senati raw gel maga yo ji swe nim den no aki ko fefer bitu keda bala amaka hayne ke si jow se de banse ko ne intana wo fiende ba bangel sen den ayang sege se raw de yo de pa gel maga ji chare woni gel maga ji gara woni den no se ki ko ne fefer bitu ko ne ga su se bang bangel sen tal non anen se ka yambe sege dai se ferne delegue maga ko ne bang gitumar jige ne bangel sen nim talay no daga hayne am ko ne mo kai jar jige de bang de bang gila sen nim tata na ila ma kal se da di ministre na ma ko ne to horok de fuyi mo kai lay no yande mang rangi do melay adai jak rang ma se kim tala no ya chua sum tala bilig ma mongo a tayti jar horok de fuyi ferfer buytu bangel se nim tano ko ne de gay lay ware horok de fuyi mo kai no daga jong fo de be wa daga dai mo sidi be de wore na ila hay ga re ma ga jar be doctor o jeng bayen den lay no gel ma ga ma ga shigi jong re lay blano daga ay bir rago de rago ferfer buytu lay na ila makato bisena bile gama do ba jarma bangel senim tala no ko ne to are jong refere ma doga na jong suba to are vote wora to are jong refere politique maga se bangel senim lay no ayang wode lakker sinka ko ne ti jong refere politique maga se bile gama bang do bam lay na ila makato bisena din jarma ga jar tepe rega daga jong bonji tabar jarma ga de rega droit mayne ga mayne CNDH senim tala no ayang wode put gi chingten gar jakla bile gama hajer ti wi province ma bata ada la sar ferni la ga ne de ko wang ma ga de tulan ke do sen tata no bait shug jak sar wa char ma ti sen daga ne daga lak di sing na wir sir feno bi tum no daga jak na ha wer ke ande de ke na daga ke bo la ga na i ke jong bang la kol char wa gen ke sem no se ti fin po ga pa se wa char ma ti sen de hash lam no ya pil bar la belengar blo sen la urgo shing de tu ga ne daga fin re sen ka no kan bal gon hen di sing na ila makadu bilese na blo ambassadeur ma yang de mangrangi dola ana de ambassadeur ma Royaume-Uni kadi haygeni na lamna wa selara wo mchala na kigi detail jakeri jarmati OEM nan talala no ara yang won mangrangi tana rawona genene ba am jaras de wot gil bangel sen nim tana o ni ko ne bangel sen nim tana ma on dalge de bantu digil ba sen nim tana yang wot fer war ni ban ambassadeur la yang de jing pele jar kulur ma ga dalag bangel sen nim no ma ga jar ma ga ko ne tin war jige yawla tin ware horok de fu yawla tin war fer de buitu no yang wot lakker sin kai tu jar teber ma ga meno sirbar gor chigaro ko bangel ni bangel libin den fer buitu no at sem de la no yang wot lakker sin ma on dalge fer ma sen mota tatna ila ma katu bilese na ministre na ma ko ne tin war tin docteur ma sir chat la fer fer buitu yang wot de tay tijar bilige ma bakara ko ne tijor fere ma docteur kalga ndoga ma ni ga abattoir na laboratoire na ila doga no chicle bla nya chibu pola bla a kai no ko ne nemno alla ko singliga bakaram tano yango de ma dal gel banko ni ne to kanu jub ma kanu ko ne doga chiju bod sar jubu jong balam no sidi be sigla jojo arbon jong lam no sen wol chugo bliga bakaram ka yango ma dal gel ko ne tifera sen laina ila di wo tuwar gom kaino dinga la kawrna hiri na ma pel mu kayla no ma sir chatta fen fer buitu ana jongo furigi mutano dinga ne aka maulut mutana dinga uruma ga prophet ne ma met bing mono ada sar jong furigi be kona fen mer ko versir fer fer buitu sir bilige jamna no sa no ko jar dinga da get ding do na ru yawla jar ku ru yawla wire ma clear fen buitu furigi go bil jar fer fer buitu na ila telem ka isma ka dara me do din sai di chigar go dokan wi na no diga chak tak yang to bila mbak na ila ma dan sun to bin ka sen na din jarni jurandi na sala
la creo na sala way dandi na sala da kamla na sala kayne sar ferm kayne kawre na di war huli jurandi na sala basko tinaw ma dobo get fe ma ka tina lamno til hopital ma kluma jamenan la chiki jone dai sar fer war hul sen kayne de bangmono ne kawr sar jar dablak fer fer buitu ma ka sen jamenala ne kar sarora jar leg sarora ni yar sarora dai sar fer ni kana sar man hulin sar rawti be ling nina sarawt be ling nina mono tinaw ma do boktir nam few ma ka tina lamno dai de ma sar mangi hulin garawt be ling nina tinaw ma do boktir nam ti few ka tina lamno hay ga waram ta tose atos warat tinaw ma do bokti hira a ling ni be tos tibeda sel kana ko tibe ka toske so dai tong be ka so no mangi hulin rawt be lik ma dab laga na ila ba han sar ba nyan sar do na ila ma kan se na din jar fienga bak fienga chambele chagroka bakai ba fienga chambele ka sar ferm ka la no din war huli wil sar hen sar adine yaiba par kamla yaiba bar kamla basko tina ma dobo ge tiso ati fe ma ka tina lam no tilop tal ma kuluma jamenan la sar fer war huli sen kana ne bur sandu zale le blik ma pala ne yar sarora jar saiga nen bang fienga ne nir sarora ne kar sarora jar magat kusar fefer bitu dai hulino sara de kanga blik ma ndu nen bang digangali ti aron so ma kawa blik jamina la dai sara ferne par sara ora ma pala ma fienga ka jubu mu dilewa to ka hulino sar man hulino sar rawto be tinaw ma do boktir nam sel ka ton uko tigbe bile ga ma pala pa han sara dai pa nyan sara dona ilen fer dokko be jar fien chang bele ma ga semo jamen fer bi to ka sar fer kara din war hulu wil sara en sara yang ba par kamla parce que tinoma do bokti suwa ati ti l'hôpital makluma jamenan la dai sar fer war hulsen kara ne bur sandu zale liga pala ne yar sara ora char saiga en ban fienga ne nir sara ora ne kar sara ora jar magat kusar fer bitu hulino de kangi mtana bilege ma ndu men bang digangali teran so ma kawa bilege jaminala sar ferne par sar ora ma gale bilege pala ma fienga katike jubo di lebla jubom di lewa sai sar wodo mang hulin tina ma dobok tir nam selga ton wodo be bilege ma pala ba han sara ba nyan sara dona ila ma kalse na di chonke suse e jarni soare lausu ne par sara charlali ka char chon souse de ban ne yar sara ora jar mindawre ne jar ase ma digangali ne jar ting jakba ma eflt ma digangali ne jar jakba ma kasim ne nir sara ora ne kar sara ora ne jarma gati ko sar fefer buitu kandu kaisar kang don sar jakjili tuwar hulwil sara mai sara adene mai taiwa elizabeth abasko tinauma walti hira a feu magadin tinam kalan blike ma digangali shikene jongne ba hanisara dai ba fer digbe ba mo boko bet gilma ka wodi jarni mona ila fe doko bet tigrinda jarni soare lausu par sar jarla li fe fer buitu kasara bil sara to magari da sara ndu kaisara
sar jom sede bang ni yar sara jar mundawre ni jar jakpa ma ase ma digangali ma EFLT ma digangali ni jar jakpa ma ka semi ni nir sara wara ni kar sara wara ni jar magat ko sara federal bitu kandu kanton sar jak jili ding tungar huli mai sara adene mai tawa Elizabeth a basko tinon ma walti ra ti fe ma kati na lamno bile ga ma digangali di chike na ila ba hani sara dai ba fer nyaga ben sara do sar jo second kauren fe fer bitu ba mo de mai sara gel ma ga jar tebere woni mo na ila do se neno kaureno ma tigrin bay do bioson wi technicien haiga jo yar gwaga no am fero kan jo tigrin sai na yinke anemi doga jo kre ndu yang ton da dai kilana ila kan jo no

0: dani radon wolde jox la bargo difi naka difi chat ke ngata fi lina se doriyam kebe ka en glove don bonoro jigi galma magawi hode ga jamen tani ke ngata fi lina amna ken may la parfait di fun masana o ve di sum sala regule diglin vi gulyata gudana delen chesti gan gani ko en glo kam ke mi mamot kasara khaysa gudum hatulin ga mai ata jeo ken di ko jeta ka enti ne king kambai pe ko to nativité hen makudo hen mamul ma kemi mamad idriss sale fedi samoklo ngom yam lan ko mayna damdi ko fun tolom dane ki ni ko mandele nala minano chabru mol koronvi lo vindia ki gi debe ni ki masan non khavi ni ki saka na katana hen chadi cameroun ay dunyat non khavi sa lili ni vigia hum bu ne vedin ga ni gi gi de non khavi ga ni ni ki masan figi di may kay sumun ngolo sa hum bu masan na sa lo fu don bon ro sa kay skal magaleng den sa kay jamen dane gal makuserina kal yagwa kal kamru non qafi kay ni gisa radin tun ngi dikina de devant tigi non qafi wa renul de fisul qagis kay homde fikay kan jopdo me ne ki gambay kay glofon lindang tena ane ana e ka to lo ngoka ranu de fisul qlo homde fi fay non qafi ni famwa
1: ana baby lord ana baby

Kiki debe ani ke masan nong kavi ke nan kas ke la paravi nagatma ka digan vetna oha ke la paravi nagatma ka digan tanjia ungani ke nativite nakate uloka nuliko ke kan mifamga oha la paravi nagatma ka digan tanjia una ke ministre navi izumda ke namulan kubitan glan zugule vilop na ramsi galam galan turis ke na helina helina ungani ke nami du lopma kalina ke galafi zumna Kainam kalsa galma kaya mna kainam sa mga mala keda bala kainam kamada kainam tulis kainin choice kaili di yala bolo ko da kain galma tangjile na kain tangjile da fladi ta kainam choice kaili na da kainam choo kainam tulis ay sari sinema rin na chacha lima at lima ka zoom ina mga kaf kaini kainam jewe nam tulis ha kain kal kain haya isum na vi baraw na ahide fizwa ina kainam du sine nam na kaini to amliko firing ola ko dala baron ka kudinga a to da kai launi fizwa in goni zo in ka tunga an ge to amliko firing a to amliko firing ola am dala len ga tu a ta kamu ana ministre ke da bala kaina me dala wa so in len tu ga na ani ayin busat fat ko do ni a choga helin wi fe do ni len nga a kain helin am dana me nga salmes fok na kep ma kain tu dana me choga na ya sine na fi tokora de fi wa hen na kam cho hemo a cho heli nam tan ga nam fum ga mi la mara a fu la mara ga len ga in mai to eta gam di kai tokora lu mga ga fum lak mom no hum lak min lak so lak so mit lak mi di go no a ga mit falam de mai ga en ke len ka ga en ke lema pur ju mga ka ga len ju ful mati le wa na mga ka fe ni a renka ne vemo khayen go el tituna dana na ministre keda bala ayna digen mi delgemura delegena fi sumna makais kala fi tangjilena khayam dala mi karial kolia a tena maka kay nana khayla on fi porjo le bo khay juvulma blakwan gayne karial mala gayne fadam gon mi famna wa khayna mi ministre kala manam kam go jaram hida sa khayse kala fi sumna sa titun tisinon qafna khayen siduma la tlen kede ga tisi ha tlema garama la gane ka en chirdem ga tama nam tlema zumi nane nam che juvul go mi gan gane nam tina tituna de kaga tisi abu na ga gane ministre ne dala wa ka nam go ni don ma karjal mala kut ku sia ala sum fat ko nga an ga mi fam nga bu na ga awa hen dan ga ministre ne ve wul de fi farina ka nam glan kalisen galma gana ve galma guduna ve na gadve chade kan ke galla ve launi ve wulde ve farena kana mchoren mongo a mchomongo en saklo fokna lakla ke galve wulde ve farena libo fokma tozi tabela ke karial ma wul farena mi ka fkena mkakla inisia ke launi ve wulde ve farena awen dan ga rueta kan rueta en kalisko en uf fokasin ga jamenda ni kalisken galma kaemne fi na gadve chade en choisen galma dobona ruet kan me fokma chuwe tunina cha ren du lop mala ren me bum na katare chen ga lina na an kaino turise galma do ban gano lop nam ka tu eta gamo le meto diso ka chuen fizima chuwe do ban ga ni ni si yisa lop nam me fuli kisi al bosang lo sago lit na lakla ka ka ni si ruet ye sumani si na ka la ka kala ni si a qaf ni si garam ga ni du lop mal yin hon diga lop ga no ka tu eta gamo le bu me tu eta gamo diso ko tan bum na kat min ga ni la lentu na kolia ke gal lave code filial bu mga kafkeni ren si lobni si gilengu tuamu awa en dan ga en mte barta jogo goida barta ga en doi ga en fokvina ratmi choli so ren la ko ga sita ve sa na ga fok yumi vona la yuma la sende as na ga en fok nam da ga na la ga en si la ga la ni fok nam da ga en si la ga la tu ne si ga en la ga duksia duktu blaqeng gelema le kametani ga umhajar ga ali de bata province bata ga ni ligan tut ligan torentura retuna torena vat ga wali vat ke sumun ngolo ren sa femil la ga sumsa midin go ka ren tuna ligan jare fokma ren jaf sumuna ga ma ren ligan ga dang tusian ga ni ren sumse milka sumsa femit ka omge kafi ren saraka ga jarse yo ya omge kafi a rengule tituna da kai fokna mangol manga fika se defisan mai na du chat sone a kan job kai me somni se saqa se jigal nin laqe ngol longa lan se fi tuzvi
kain lalian yung ngolong kain kadang laon suwe ye nan ke one mo lakay ka kay kalag dang tuwe ya humay humay tuwe humo ala siya dama an mi famwa kule titu na adrong kape kafe kain nam fokin visen dash kain fa rebam just vi nisi sumsa kase titu tong kafe sa kafe mili lebo sa fi midi lebo mga kafe kain fi yor de fisi kase kwa tam sumanisi na kay ngor balam ko pero el tagani na ma kita la unifi fok ma fi na atma ng Afrika si Davisa na sa miyuma la Belengar larme Jack awa hen tan kay ni kay n kalis ko ruwaya kalma ng gana fi na duchat na kay kay n mi sa bachat da kay n de jun banan de fi na de fiero yom ini hen na duchat tan da kay n chati ala Elena Oven ide na turista bisura kay n sa mga alma chulo fok so kay la ukay la unifi sumsa turista ko ay yam na kay n chajana kain ni si Chuesa yan jawen si Chuesa yan galma amjaras na Chuesa fisi kain mi guvernan makas ka amjaras na kain so ruwene hindi namin delegan delegan al guvernan so nisi kakalang wala kay lopma nisi sa kais ko galavi galma gana libo galavi amjarasi kay lop nisi lumo agot kuli nga atifi suman suman nung kafna kain sila wake fuhata kain fula mi fulgal yal dami sumna kutkuli sumsa kalis ko yurwe na jaja sarli na kaya gala fi wulte fi farina libo kaya gala fi sumna libo mga kafka ini sumsa rali nga lika aturis kaya wa mga kafka ini nisi may bisi may chuga gusi di nisi la wako kaya la wano fi sumsa yoisa kaya nisi nesa nesi chap kalma libi na mga kafka ini kaya wina la libi kaya titu kangolo kaya kafkain sidala awajik masa jikis kalam jar simgan kain ini si mai bisi cukup si dikal si ngafala kain ini sumasin chan fit itu na tadi bu naga awen dan ke ministeri fit doktora kain kamadi pa kalma bakarana kain la kain di fata atau la kain misum zelo pulo galvi

ama yuma la mawlud na khaif wa fi na me prophet me yuma la mamadi na khain li gain ga ya na ga fe non qafi gain gude firina da khain na me wa khain se wa khain do ten ga do jo khain min la khain la khain si la ngolo hatte la wa le ke e fu na falam na me mala prophet muhammadina wa khaifa di wa khaila bara fi na qat ma ga tigan tan na ajjo ala na ne fule jobala kay ki chawnol diglo an kay ne kay nti fitut ka fitut kay burave mas maturi noni kay job kay mi sagi dala on vi fok mi vi jaf lari aw sa kay farangol vin jamen dan si ma tam jamena kay fitu ngol de ka ka burma dimas turi noni kay en vo vi lumbada bodo dimas turi don fali de den ati fatte doya mi ti kay vo vi lumbada bodo kay en gal mo walia madraskar kay en ngalang la jaf lari mi lari wen kay ne en sakepo hini go di fitu ngol ta ka vo vi lumbada bodo pour vi dumas ma turi do pour ma dok dina fi tel moglo ka en zoni ka hini lakme pour ma fi dina ka ni ki sa humi umra don vet ko ni ka en jokke la baris ko mi sa jaflare o sa ka jamen dani si ma tam jamena ka en la ma jo blak ko dini ka fitu ngol de ka ka en fa do ni vo vi lumbada bodo pour vi dumas ka en falida awa khe mamud gazara le bu ka en glo ko bi dang mi mamat Idris Saleh kan makaku bina kan katulumga kicau nul diglo gasara.

Wajar saja kerana kujang nak kerja lagi tiada nampak ramai orang sendiri dalam hidupnya mahu apa ramai orang sendiri dalam macam luar minis orang dah nama orang minis orang dalam mungkin minis orang sendiri yang curu dah nak laga lulu kami normal lama harga erni kita teraja kita suju faham agar junior agak dua kiu hagi orang kerja ni agak dua kiu hagi telur yang ingat dah nama lulu ni canggah kita bala lulu ingat dah lulu kalau dah nak laku orang untuk pelangi canggah bologo gawun deh daya departemen tanjile west orang ingat dah nak lalu nak ada yang mungkin kita kerana kita kalau jamaah yang kita kalau anda dengan daripada cerita kita kerana kami normal normal kiri kita raja kita suyu foya ada yang nalar yang mungkin ada yang kita kandung yang kita suyu yang kaya ada yang nalar daripada nasi ya kalau kurang kita kerja mungkin kerana kami anda kalau hal kita daripada hari itu suyu kerana kerana namun mereka kita kerana gua luru kalau yang kita ini kita daripada kaya juga ada yang kena kalau yang kerana agam minister yang lumbi cerita kita balai kerana ada yang kita nak cakap untuk kita ni orang halal ada dia dengan kita yang kita dan kan yo hala dadio ano ka wali do migo wali nga daya begana ngaran manager an kecela garan nga daya dingaran halio daya nono garan gre wali ara kairi migo nga daya kolga daya migo ngian kida suya ire migo nga daya tamhar seire migo namro go alama migo nga itam hew se yo nga radrania kalku ya jangu gutero ya jangu gutega yakka yana daya ko tangaran gi kede karari ki hala dadio iman ma kul kal kal gro daya kidangaran madran ma ya ta yande kal kal ya hayo nga daya jingatran go yakka Grevaliera dan go ha wonde kawlingaran ndraniya kenyo dai keda balayo ay chono hala dadi we dingi kede kada afrangaran ho kama nga dai dran go ima yiru garan agam normal lama lungu namru ge delegi garan nga dai namru ki de suyo ngere dai dingi kede kada ko nga dai yiru garan de dran go kira jaran ho ginga ha mam no ga dala ga kuler ndin ndiga mi nga dai yan ki de suyo nge kede kada nga ho ko tala garan angre mi nga dai nal garan nga dranya jangu tega ya kam nan ga dani Gere kairi diyor dan gona ko yanna ro kawlingana agar manaram halama miguwa ko tala ganin kede kada nga kulya acun miyungu kol ga yan kire nga danyo ache halar wo pido akulya ache yimare kal kal di nge kede kada nga halla dai dran yimay gidi yedu gadan gada kide nga danyo ajaran ke cela yo halla dadi wa dai dran ma yan galu ga yinge dai ding dan gona cha ga agar manaram podo ngi miyungu dan nama nan gadan unda tanjile uesta yo yego habar gete ngire danyo habar ga namru gundu minister ga namru fodon leman yo dai curu dan go namalu lugalu ga nan lakula di garo ga daina lakula undu mongo ga na chapalu mi yongi kere kada mi ukulo bari mayro hene ma yonga yo na tay danangu gete ga halnge dai mi go nga halnge hebi ga leman ga danyo halnge mi go nga dai dran go he li singar ni yonga yo dai na chapal na tay danangu gete ga dran ya kam nangi kere kada yego habara gite ngire danyo namru go mi go yama yululu galo nge yama ya cha round burni do manya mena handu yama ya cha round presidents a handu mu ngire dai dran yama yululu galo ga yali ko round do ba wol ngire dai choro ya lor dai yan dan go dran go ya cha bodo mi yongi kede kadang yen kide dawo ngire ya kam normal lama kide ngaran hay nge dai yan galo yo kide ngaran nge kede nge herer ya na unda ga nak mo yugo nga halla yen yo nga so yo go dai yo nge yama yar yamun halla ma hal nge dai fon na jeere hal nge dai halay go fon yo nga yal ga dai ya kidang ngro kidang go ko mangi kede jamang gi kede kada ru nya ko lo yo yo nge dai dran yal ga dran go dai ya che poli ga mi go ngi ko ra dawo yo dran go shaban yo nga yo di kede kada nga akol ga halay ni rabul ni dran go ko ra dan nar ya rend ga dai ya ep man na ngar na hal ga dai hal ga ngra dan yo halay gi nga dai dran mur go ya maga ya ka yego habar gite ngire dan yo habar nge dai namur go communique de presse nge dai namur go alama mi go nge dai ya cndh nge dai ya mi go nge kolle nge alama namma hugo nge hugo yo dan mo nge ke gan ni rekal kal en ni lu ngesku no yo dai dran mo nge mi go nge kolle jama yi diyo yo nge dai curu dran go yi ce joru hamera li yar jow agam normal lama dingi kede kada nga halla en ya wunda am hajar yo dai dingar na wunda province nge bata yo dai dran go yakar jow ekonomi go angelinge kede ki re dran ye manga da ye pi ga mi ongi kede kada go yata kongu mi go sigo da yamat yo joro dingi hama ya lende jo mi go ngira dran mongi ko le mi go ngi chananga mi go sendi hash nga namro go mi go nga lama enani lugu jeskuno gede kumuni lugu mel nga aya dan yo dran mongi ko lo jame ni yo ikona da ye mi go ngi kede kada ngi ko lo nga yo foto kiso yima yimai gede ita re ko rodan lugu de ichobon na lafa yo ngira dingi dran go ya chage age unde kawli garan ichono manna ichal ngi
wudo yi maike gade bela hariya di an hariya gade da yi di hirani ya kunin hiranya fi ni ma yayum nan ne ngara gi dran ya shaga i chono halla da dio dran ne jowro ka baran jeri jow yanan mi ngi cede kada ma kon dan ge dai mi ngi garan dran go yan bogo daga halla ga baran cey ga ko lokata daga dan yo yi ngi dai lung communique ngaran yo lung na tarka kadi ma yo lunga ko president ngaran ge sen ha lungi chenga ben gar larme jak yi ngi dai natal la dio dan go amay yego abara gite ngire danyo lunga kollenge yama yululu galu lungi chare yama yululu galu ngalungi chanaga ambassadris nge royam uni nge ngrim gi chanaga helena oyenna dama dululu galu ga daya dau galu ga dau ga danyu lugu der lugu dumunga oyam hando nge chan organisation internationale de migration nge daya yama yauga awunda mahajara hando ga dran ya jere gite lungi chanaga delegue general du gouvernement auprès de la province ngi enedi yo daya dran ya jangu gite ga ka dinge kere kada yo ka ninge day dran ya je yo ya ka manaram hadla ma ki dinge kere kada nga hadla mi ko nge ya ma ye jungara dan ga ya yo kulangu ngi de seri mi ngi ya ma libi ga ya ko yaw yo nga so ya ka manande kal kal manaram hadla ma dinge ya ka ngi dinge na jaran ka ke chala wala yidu ga dan gre day ki dinge kere kada nga namru ki dinge mi ngi ya na bala de ga hadla ma ga ki de seri ki dinge kere kada yo nga yo daya yo ngi day dran mi ko jama ngi kene ki yo yo daya je ya ka gram manaram hadla ma fodo migo enedio e ko habar ga tengre habar ga dynamur ngi ministre de la santé publique ministre dynamur ngi lewni ka jola run ni lafia fundu dowle yo chur yoro dynamal du galu ganal ga daya awund bakara nge daya ya chokone mi way keren ki der kal kal ngi mi go nge yu kol ga day dran mo nge kal nge iju silu nge daya yi ma nge daya yi kay ka jon ngi nan dawayo yo mo nge ya chapal nge keren ki den ga ran kal kal ngi de daya dingi ki de ka dang fo do nge dynamur gu wada wu ngaran dumu nga daya dingi yal ngi talal si nga daya daya dan mungu nalu nga daya naru nipi resulta nga dan yo yege daya chapal lan nga ikan kira nga nakal kanda gran gua ikai wate abar nga muna talam yada na mingku sendu kya nara masa yen na hagu arak kya waka aga lubi kiyo hagu waka karkal yo daya na wana bala sakan kita mindi faki gakin naga mkoy maruno kabinda tekinik di talimuno kasa tayo ni mindi ki gakin hagairai ingiri hadlo mkoy manor bulin kabin teknik.